terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Ito'y itaroon na hamutok ola no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ito'y itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaong kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idet niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaong konaba, visualizasaong.

saka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguro. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu gozan niya.